0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
0: Ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziripita api nge kudura.
1: Audiki nge imuria wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyori kuzona.
0: Zingia ngia nuziropa kurea kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi viskaiti nge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru. Nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Achari, uyai kuno. Mambure edu anuvikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totwete ragunza.
1: Haiwa mkorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mkurungwange nhunga. Uye, nukuvikira mjararira.
1: Honde mkorore wangu. Mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Ngetsingano. No usaru.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Sengredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tshetere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mkawati memambure anuvikira nhunga. Mkorelese uye zivikire ino sharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute no.

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe ala. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa ala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Ala unoti ku Al-Qur'an. Unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaro. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa uku kutweta. Uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amin.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mosharadira ndemerere yedu huru indaramo mbute.

0: Sinote pano ndawe Radio Mzambiki.
1: Alo.
0: Josi Kundiani.
1: Manele. Iziki.
0: Muri kuberekete muri kwapi?
1: Nyampasa.
0: Makaita wano province ya Manika kunyampasa.
1: Ah, nyampasa ndamba ni chini ni chelo rishimaye.
0: Kuno zvausho ni mwana wa mai Radio Mzambiki rutongozika zvakadini? Tinoda kuziva tsvakadi tiri mukati munguva yekurima soko rapera moda kusira kuno varimi. Mukati mo chirongwa Manika sofa lano inyambani. Vapi munoda kuchunga mija pangu vajini?
1: Tawanga chunga mija kazwangu. Aleki yanyasi aleki gombeza kudoya mai wangu wanashaza zentari. Kudoya mwana wangu Elizio Panele. Kudoya kunyatangu Siria gombeza. Kudoya mbawalo wangu Timoto Tomasi. Kudavitisara imezi zentari.
0: Tabonga mwa nuzvura kanaka bye bye ngeyo.